lo ye kaya ka si tun jari ko se le nitori awon ewo loju waju o ise rere o mo yo se rere o.

0: ba nu so ma se be ni so tun ri pe e o mo nkan ti eni to n ba so nkan to ro lokan ibi ta ti ma dan do ni to ti wa ti wa le ni a tun ba abi lan ti fe kire so na re
1: ko se ni kaka ti mo fe ki
0: o po gan o to emi fe ka on dan ti mi o ba ti mi to wa lowo gbe o ati ya ti mi na ata won bo da bo da da yo arowo lo be ni o Mr. Dudu daddy wa daddy ko ki to wa lowo gbe o ke wa gbogbo yo ba comment la pa titi di ton bo ko ko te mi lo wa shegun o dabo